ne me chefo she eri hia me ma me da adidi bia a ehongura eye from uja me ko ensuo a ehun ejuo ho odiju me kra odime fa akontre ne so ni dinti sempo minam owu sun kabi bonu mu a minsuro boni biara efise oni mina ewo ho pani opuma na echichire me re otu me puno matamfo nim ude engo efo mitrim mikruwa ya mabusu ampara ye ni adoye enko ena ebedi mechiri

fowl Bible, fowl Jota, na fowl pen, fowl tree kronko, na fowl tree dia, na fowl umma. Na yemfa everdi nyankopon asem enye enyinaso ewo yempa iboyi mu pacho fawo tre kronkron fawo tre dia na fawo nguma fawo bible no na siye fawradi asem na ye kenkan wa ha na so du wani di akire na watretre quotations no e de eguho. Na di efafi mudia yempai boyi na yedi ye nyina soa yempai boyi mu no prayer points no na no so watwetwe de agu ho fi se ehun hia na ehun be hia

0: animonyam. Ewade ma adum ene animonyam.
1: Asema
0: efia. Yefasa kenka semi. Ne ye diya pejam paibo. Asire wade se. Ewade asire w. Wa uma adum ene animonyam. Ewade. Dum me. Sheme animonyam. Sheme ma animonyam. Sheme ira animonyam. Sheme kuna animonyam. Sheme ni minu ya nom. Eni ye ma. Eni ya sefo. Eni monyam. Na ansana. Yadi se aki kanse mu ibe bo mpaye no. Ye fe aki kanse mu ya tosumi eno. Ewa Lamentation. Chapter 3. Verse 13. Lamentation chapter 3 verse 13. Kwadwom kwadwom. Eti miensa ti chemu du miensa. Kwadwom. Ofri Jeremiah na wo kwadwom. Kwadwom. Eti miensa. Enti chemu a eye etu miensa. Ose wama ni koto kuo mu ejain asheni makumem

0: Asempa FM.
1: Ni mama ni ni mama. Oni ni kunu ene ni mani ni fi. Ewade. Momo fo ma son ti asempa. Boni fo be me bia odi a chire mo so no. Ye bu bu wo Yesu Kristo din mo. Amen. O chiram so so. Otini ni mpa igba imu odin. Otini ni mpa igba imu odin. Pa cho ye ru edio ni ye na wansa won ti de me kakra. Kase otini me kase otini ni mpa igba imu odin kase ye no ma bebre. Otini ni mpa igba imu odin. Ye fro se na kase fri hin. Ye fro se. Ka. Radio no, also radio no, a year twin, but you do know why.

Ewade me bom pae o Yesu din mo. Esese. Ewade obei kota wo koi. Menenye woni mo adom. Na shene ni monyam. Lawyer Ewade honam fam. Esese obejinam no otwitwa gene no. Ewade mane mra.

0: kasemunye ye ewo Yesu Kristo din mu boni fo ne tedu ani ne bema bia ewadi bubum wo Yesu Kristo din mu amen otini ni mpa igba imu odin otini ni mpa igba imu odin pache fo sana ka safi hin
1: hola
0: hola okay I read me bomb pious, Mahola as